Ebeya oruko yin ni keda. Ehe. Mode o. Oh, make sure your name Oluwa feran. Ni gbogbo bi ti e ba wa e gbe owo meteji soke.

Baba mi ni ojo ro le wa lori o e wo bi ilu kowo kowo ti mo lu wa je wa olorun ma te mu ni ojo tu ko to e fi ti mo ga sile fun aye mi olorun ma te mu ni oje nko si o gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi e si bi je arugo ojo If that is your testimony, run to him, all about the flesh.